mae tu bilawan mararikan wan sudan nyapa na dunang sa jang balangang doa malam.

0: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield. Smash them!
1: Hello, ako to Jabot. Nandun na miyak, sabak ako.

kami dito ti maya kita bumayre maya nga tao to kay maya kita tanam to ko kami dito na taong lampat mo pangan nga na taong ang mga urang na tadi sa juros sa juros kali ko nga tanam kanya nga tao kanya mali mali taro kami dito tao ka ti maya nga tao mali kaya nga kerwo sigam ninyo nga na taong lampat mo pangan de kali bumay bukay bumay to manyo nga sabit mali kita bumay to ya makati kita nga tao pintuang to na tao sabit kita nga

0: Samantha, Inali Hari, Sa Dalamay, and Marinang Malay.
1: Y FM, Sigulay sa Jalay.
2: Ingat ke YFM, radio kemerdekaan kita ditinggari.